Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

0: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.
1: Come on.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

ngayon ko i-chismis. Dahil sinecheck ko yung YouTube natin, ako lang yung nanonood dun. Naku, may isa pang nanonood. Naku, may tatlo na. Okay. Tama na, ha? Enough na. Sabi ni Tita Babes, ah, wala na yan. Hater ka sa love, no? Hater, hater ka lang eh. Ah, okay. I disagree sa lovers to friends. May ex ako na we are still friends. Oh, that's good. Kailan mo siya last kinausap? Ah, Tita Babes. When did you last talk to your ex? Tanong lang. Kasi ako, I talk to my friends nearly every day. So, do you still talk to your ex every day? Sabi ni Tita Edna, Pinay ba yan? Hindi ako nagde-date ng Pinay dito sa Hong Kong. Actually, she is Chinese. And if I actually do try to not avoid, pero I just, yung circle of friends kasi ng mga Filipinos here who grew up in Hong Kong is very small. So, yung baho ng iba, naaamoy mo na. Kaya minsan, ayoko maamoy ng iba yung baho ko eh. Kaya hindi ako nagde-date ng Pilipino. Dahil yung mga friends ko, ang chichismosa. My gosh, yung baho ng ibang lalaki, alam ko na. Sino yung... Ah, oh, sige. Sige, Tita Babes, ha? PM mo sa akin. PM mo sa akin ngayon. Text kita. Tawa lang. Nasa group naman tayo eh. Sige, text mo ako doon, Tita Babes. Ha? Sino ba yan? Anyways, you have a lot of questions, huh? And this is on the point of view of a 30-plus-year-old, 35-year-old. So closer to the, ano, closer to the masakit na yung tuhod. Ano ba? Baka mamaya mag-comment siya eh. Chine-check ko yung YouTube, natatakot ako. Baka biglang mag-comment. Huwag niyong... Ay, Tita Babes, ha? Huwag mo isend sa kanya yung link. Mamaya mag-research ka dyan. Baka mamaya may reach akong message, ha? Tama lang. 10 minutes to go. Tingnan mo, nawala ka agad yung 30 minutes. Chismisan lang ng love life ko. Tita Agnes, ganun. Pag-usapan niyo yung love life, mawawala yung 30 minutes. Actually, feeling ko the next hour, yan din yung pag-uusapan eh. Lakasing loving ni yours. Kayo ba? What would you do in my situation? Alam ko na. May tatanungin ako. Oo nga. Tita Babes, ibulong mo na lang sa ano, GC. Hindi pa nagtitext si Tita Babes eh. Hindi pwede tanungin yung gusto kong tanungin. Nandito yung multo. Tita May! May alam ka ba dyan, Tita? Ano nga ba yung bagong kasabihan ngayon ng mga Gen Zs? Yung NBSB? No boyfriend since birth? Oo. Ako kasi no boyfriend since birth eh. Tita Agnes, sabi ni Tita Agnes, Tagalog na lang tayo para hindi niya tayo maintindihan. Actually, funny story, she understands Tagalog. A little bit. Dahil, she grew up

Kung ano, dapat mag-Tagalog na. Lumaki siya dito na kasama mga Pilipino na kumakanta. Kumakanta actually siya sa mga bars dati. When she was young, she sang in Doghouse in Kowloon. So maganda boses niya. Alam ko dahil kinakantahan niya ako dati. Hindi. Yung gusto niya lang... Ha? Hindi. Yung mga kanta niyang Chinese na sa tinetesting niya kung i-re-release niya daw. So, songer talaga siya. Sabihin namin bukas sa YouTube comment, panoorin yung Friday program. Bastos ka rin, Tita Dory, no? Gusto ko nga magkabalikan kami. Diba? Tapos gagalitin mong ganyan. Ito yung masama sa mga nang chichismis eh. Kung chinichismis ko na nga, huwag nyo nang sabihin na chinichismis ko. Ito naman yung gusto nyong marinig, di ba? Ito yung content na gusto nyo. Ibigay mo na lang kung ano ang gusto ng ex mo. Este, girlfriend mo pala. Space, yun yung tinanong niya sa akin, space. Kaya yun ang binibigay ko. Parehos kayong magandang boses. Pabebe rin ba ang Chinese, DJ Makers? Yes. Yes. Actually, yung funny story, it's that if you meet her out in the streets alone, she is hindi siya pabebe. She is a very, what do you call, alpha mentality person. Ganun rin ako on the streets. Kaya kung makita nyo, mukhang nakatakot, di ba? Pero pagka nakilala nyo na, teddy bear. Chief, bye, no. Iniwan ang Friday. Na-chismis tuloy. Ano, outer space ba? Ayan, sabi ni, oh, na-hot seat ako. Buti nga sila mama. Hindi ko alam kung nakikinig sila mama. Hindi pa nag-comment si mama, ha? Na-hot seat tuloy ako. Yep. May mga questions akong inaano ngayon. No boyfriend since birth. That is very interesting. Nakita ko na sa... I can read eyes eh. Marunong magbasa ng mata. Yung mata nung nababasa ko. Especially from someone who grew up here as well. Who grew up high school here. Ako no girlfriend since birth. Pero yung birthday ko, 2012. Hindi 1990. Hindi, mali. Yung birthday ko pala, 2018. Yun yung alam nila mama. 2018, ako pinanganak. Dahil no boyfriend since birth. Tita May, lumabas ka muna. Panood ka sa labas. Mahirap ng pagalitan ng on-air. Tumata. Nako. Yung multo kasi, biglang mamaya paluin yung ini-interview ko eh. alam ba? Yun din yung sabi sa akin ni mama nung nalaman niya. Actually, that's very true, no? As kids, we think magaling tayo magtago. Pero yung hiding place na yung tama yan. Not to every, to all parents. Actually, yung pag nung bata ako, nung mga teenager ako, kala ko hindi nila alam na nagka-cut ako. Actually, never naman ako nag-cut eh. Ah,

ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.